0: chunke de wer kwaro
1: biyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

mana chwinyo music mo magwako na pakere ke nying miana boy be locos man chiki kumabe dan kupong kanana maliet hey man na kike nana pori nga rama pori ngot beleti an mi apuri wama le kumatuki nan Mr. Boy be locos man ki kome ana wachi a boy a yele dong pe ki kumabe jo wachi muse ka kumanda umira churi gangwa koi chinen pati ana wachi a boy a boy kona na tim kin meno kono be madda eto aner choka war len len cha lo dan ki kona cha wati ha a boy kar por ki pigi piga dado war chir war ma chir ganga la dir boy mister a poali tu loro nanga mudun he

na a boy way gonna change our name gulu aladina a boy way gonna change our name kid gum aladina jai kwero lokawo we oyo la reno no jai kwero lokawo we toro bere no no jai kwero lokawo we tor anamete ki pene ko madam se mister ti cho wache ni ka kuore manok e ikar ma cho do dugo cho kong do le ngata ya ko do ka lokwe cha mo ne mena wache worbe anamya che ro kama ene ti yene kara mena no te amber us girl for one or anone ti ki min ruma che ki nge kenyo mister a kwali tu lor na nga mudun e ana wati lu boyte anna ber ki tamne ka twar mer ko mo wor wan kiri wako chimi win lok ma mane ma in komiti e to wati mu zeti makki ja lok an pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kamegi dong pe ba pe yel wi ya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala tiana nya mo ber ni me ci pen ki ken ci bu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana waje ka kuma na yel dong pe lu boyte gena dong pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha wat kuma na mera anena a wini ka chowa dikida kana ni e nyakilir we gatwa erba ye ro ma tinu yor yor wa kiran muze dugune no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yele don pe.

kwerwawo jajalo lima wora jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu dega chi wu met anan wachi a boy I leave na boy tank tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo war mista Ana winyika cho tuki chaka lok ni nan ba muze Ati ki lakir maler mo kan madak tao pi mnoni kom chao biche li kom mera mo nyake pokare Ana wacha boy ana bere kan nata yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mere mo nyi cho wa ti dak taw wa ti mere mo nyat mak lo ne klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir ene wa di ha aboy ana bere kan nana gine wa kon gen ki de kar man tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci oluto ramo kele laga lagamo cowati muze yin ka ga wati lok pe winu kon de wa ka tel lega ana wini ka cho chet won lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bino kan kan wang ma ti o dek man ya ga gutuji tu toale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wachi a boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tella ke ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. We re yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai kwero lokawo ari luboide e aboy jero lok di diango

0: egalo noro te ko ganywara nywang ni mi pulori ajono jo ela kere ke riuno tino kare pulochona maje pulochone ni ni jam
1: aya udongo ngi bang bang ba wolo rete riyo wena
0: ulodo ngi bang bang meri ulodo ngi bang bang imwa uyalo por riyo uchoro leja leja na chalo chore uwiro uwiro leja leja na chalo wire.

gurba ala ko bini cinca bitu nu jo pon pon kini jay cukula bele nyero kunyu ko ni bele kuri ngwe ngwe tuma ala ko binu ma ka pundo ko de tek de gam na ka kanyi bu hele yo long

0: Mar me pacho.
1: Iti inyo or radio.
2: Wani ko cha hermi. Anyo pehleng dah mona bir kare maloya.

0: Latin palacham kara koki ni mada. Eto mocheo nayo.
1: Iti winyo. O radio. Iyom yekere wer kwaro.
2: Alijani winyo.
3: Mar me pacho.
1: Iti winyo. O radio.

0: kana buke pat bina tiem ni ne chwal ko ni wan pe bela be pa kai ko aya ma di ni bi
1: Yum yet kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio.